pigganang inaksawsong umiyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pigyalaw mita. Akaw gayang nor lute. Nalalute o palone isifar lute. Tunoy, tukili at tistar lugo. Agkati, kasutil lugi. Isifar ufe, ipe, kukturangin na.